0: Anong buhay minda kabukay? Dito ajami kita, bugulay ng geng dobi, diniage, bawai FM miri mewai.
1: Halo semua, aku Alex Puan, terus bugulay ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.